kodara yeah. Mu jox la bir bi nga di ci sol te fa yow ko dara waw mu xoti la gemi jëma ci awla mi te fa yow ko dara.